sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nun mo.

Habang enjoy ka sa tanhalian, nandito lang ako. I'm Irene, Kaibigan Radio. Ang saya talaga sa Pilipinas, lalo na kung may good music. Shout out sa Davao at CDO.